Good afternoon and welcome to the Filipino program with Mary Lou here on 99.9 Voice of M. Magandang hapon sa inyong lahat. Samahan ninyo ako sa loob ng dalawang oras at sana'y maibigan ninyo ang magagandang awiting Pilipino, mga balitang pangkomunidad at mga sariwang balita magmula sa Pilipinas. Pakinggan natin ngayon si Freddy Aguilar at ang awiting pinamagatang anak.

0: Ay, sa Sigera at ang magandang awiting palagay ko, mahal kita. At kayo ay nakikinig sa programang Pilipino dito sa 99.9 Voice FM. Ang ating oras sa kasalukuyan ay 23 minuto makalipas ang alas 2 ng hapon. At ngayon ay makinig tayo ng isang balita. Hindi pa makumpirma ng Malacañang Palace ang sinasabing planong panggugulo ng ilang grupo sa June 12 sa araw ng kalayaan sa susunod na linggo. Ito ang sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro matapos na mag-post sa social media si Ramon Tulpo na nagsasabing base sa kanyang Tweety Bird ay mayroong plano na sumugod sa Malacañang ang Pro Sara Group sa June 12. Ayon kay Castro, sa ngayon ay wala silang makukumpirma sa sinasabing plano ng mga destabilizer sa June 12, subalit hindi na bago ang ganitong mga aksyon. Noon pa niya, nais nilang iluklok sa pwesto ang kanilang puon na gahaman sa kapangyarihan kahit pa ang 2028. Sa kabila nito, nasa mandato naman aniya ng law enforcement agency at investigating bodies na aksyonan ang mga ganitong klaseng illegal activities. Sa bandang huli, nagbabala naman si Castro na mag-ingat ang lahat sa mga kampo ng kadiliman. At yan ay ulat ni Gemma Garcia ng Pilipino Star ngayon.
1: Hello, this is Mary Lou. Join me here on Voice FM every Sunday from 2 p.m. to 4 p.m. Enjoy lovely Filipino music, community announcements, and the latest news from the Philippines. Greetings and requests are most welcome on 99.9 Voice FM.

0: Ray Valera, at ang magandang awiting maging sino ka man. At ang ating oras sa kasalukuyan ay 32 minuto makalipas ang alas 2 ng hapon. At ngayon naman ay makinig tayo ng isa pang balita. Nanawagan ang 4 na dating Senate President para tuldukan na ang agawan sa liderato ng mataas na kapulungan ng Senado sa Pilipinas. Kabilang sa mga nanawagan ay sina Senators Coco Pimentel at Franklin Drilon, gayon din ang mga kasalukuyang senador na sina Senators Vicente Soto III at Juan Miguel Zubiri. Sa pahayag ng 4, sinabi ni na agad na resolbahin ang krisis sa liderato ng Senado na base sa nakasaad sa konstitusyon, sa rules at sa long-standing practice. Giit ng 4 na hindi nakakayanin pa ng bansa ang unstable Senate sa gitna ng problema sa ekonomiya at tumataas na bilang ng hindi nagtitiwala sa institusyon. Bukod dito, nagpapahina rin aniya ito ng pagtitiwala ng publiko, kaya dapat na ilimita lang ang kanilang hindi pagkakasundo sa floor at sa tamang forum kung saan ang argumento at pagboto ay nabubusisi ng publiko. Matatandaan na tinawag na illegal ng kampo ni Senador or Senator Alan Peter Cayetano ang nangyaring pag-upo sa pwesto ni Senador Win Gatchalian noong June 3. Para naman sa Integrated Bar of the Philippines, ang June 3 Senate session ay balido at naayon sa batas dahil 2 senador ang wala at hindi mautusang dumalo sa sesyon, at ang physical presence ng 12 senador ay valid quorum. At yan ay iniulat ni Gemma Garcia ng Pilipino Star ngayon.
1: You ever heard of a polyp? Sounds like a rare species of toad. Actually, it's a lump that grows inside me, your bowel. Look, I'm pretty sure if you had a strange lump growing on your forehead, you might get it looked at, right? But when they're growing inside me, nothing, nada. And the polyps I get can lead to Australia's second deadliest cancer. So, until there's a way to make them grow on your face, it's up to you to get me looked at. Got it? Give a crap about your bowel at bowelcanceraustralia.org.

0: Apo Hiking Society at ang awiting hanggang may pag-ibig. At ang ating oras sa kasalukuyan ay 2 minuto bago sumapit ang 3:00 ng hapon. At ngayon naman ay isa pang balita. Nagsalita na ang mga legal experts sa Pilipinas na irregular ang idinaos na pagdinig ng Cayetano Black Blue Ribbon Committee noong June 4 dahil sa kawalan ng Senate Secretary at stenographer na magre-record sa kaganapan. Hindi matutulungan yung pagsusulat ng batas kung walang record yung mga senador noong mga naganap at nasabi. Kaya nga mukhang irregular yung nangyari. Ang sabi ni UP College of Law Associate Dean Attorney Paolo Tamase. Sa panig ng Gatchelian Block, itinuring nilang unauthorized gathering ang pagdinig ng Blue Ribbon Committee na itinuloy sa kabila ng pag-postpone ng kanilang komite. Sinabi ng bagong talagang chairman ng nasabing komite na si Senator Erwin Tulpo na invalid ang hearing. Kasi hindi naman po recorded yun, hindi po bawal ang ahente sa Senate namin na books, so wala pong saysay maski manumpa sila hanggang gusto nila. Ibigay man nila sa ombudsman yon ay hindi yon tatanggapin ang pahayag ni Tulpo sa panayam ng Balitang Hari. Ang Cayetano Black led hearing noong June 4 ay nagpresenta ng 18 ex-marines bilang resource persons na nagsangkot na naman sa mga panibagong personalidad na nabigyan di umano ng mali-maletang cash kaugnay sa blood control scandal. Ipinaliwanag pa ni Tamase na ang 18 resource persons ay hindi mabibigyan ng immunity, ideklaramang legal o hindi ang hearing dahil hindi nakasunod sa requirements, kaya maaari silang mapanagot sa libel at defamation. At yan ay ulat ni Ludi Bermudo ng Pilipino Star ngayon.
1: Hello, this is Mary Lou. Join me here on Voice FM every Sunday from 2 p.m. to 4 p.m. Enjoy lovely Filipino music, community announcements, and the latest news from the Philippines. Greetings and requests are most welcome on 99.9 Voice FM.

0: Freddy Aguilar at ang awiting Magbago Ka. At kayo ay nakikinig sa programang Pilipino dito sa 99.9 Voice FM. Ang ating oras sa kasalukuyan ay 11 minuto makalipas ang alas 3 ng hapon. At makinig tayo ngayon ng isa pang balita. Kinumpirma ng isang opisyal ng pamahalaan ng Pilipinas na binawi na ng Estados Unidos o United States ang diplomatic at tourist visa ni dating House Speaker Martin Romualdez. Ang pagbawi sa A1 diplomatic visa at B1 B2 non-immigrant visa ng Leyte Solon ay kinumpirma mismo ni Ambassador Jose Manuel Romualdez ng Philippine Embassy sa Washington, D.C. Wala namang specific na dahilan na ibinigay sa pagbawi ng mga visa ng mambabatas. It is confirmed we don't have any other information. Aniya pa sa isang mensahe sa media. Samantala, nilinaw naman ng Embahada ng Amerika sa Maynila na ang impormasyon sa visa records at mga desisyon hinggil dito ay pawang confidential. Ayon sa tagapagsalita ng embahada, dahil sa confidentiality, hindi maaaring magkomento ang U.S. Department of State sa individual visa cases o specificong aksyon na ginawa nila. Si Romualdez ay matatanda ang kabilang sa mga opisyal ng pamahalaan na isinasangkot sa maanomalyang flood control projects sa Pilipinas. At yan ay ulat ni Mer Lyson ng Pilipino Star ngayon.
1: Hey, it's Amy Tinderbox here. Happy birthday, Voice FM.
2: The Voice.
3: Voice.
4: The Voice.
2: The Voice.
4: Voice.
2: Voice.
4: Voice.
2: 99.9.
4: Voice.
2: Voice.
4: Voice.
2: FM.
4: FM.
2: FM.
4: FM.
2: FM.

Apo Hiking Society at ang awiting Mamahalin Mo Pa Kaya Ako. At ang ating oras sa kasalukuyan.

Sa Quezon City, sinabi ni National Statistician at Philippine Statistics Authority Chief Claire Mapa na ang inflation o antas ng pagtaas ng halaga ng mga pagkain at serbisyo ay bahagyang bumaba sa 6.8% noong May 2026, mas mababa sa 7.2% inflation noong April 2026. Ang pangunahing dahilan ng mas mababang antas ng inflation nitong May 2026 kumpara noong April 2026 ay ang mas mabagal na pagtaas ng presyo ng transport na may 16.2% inflation rate ayon kay MAPA. Nasa 21.4% ang transport index noong April 2026. Ang transport index ay may 70.3% na overall deceleration ng inflation rate sa Pilipinas. Sinabi ni MAPA na ang pagbaba sa transport inflation ay dulot ng mabagal na pagtaas ng presyo ng diesel at gasolina. Ang food at non-alcoholic beverages ay nagdala rin ng pagbaba sa inflation rate habang ang housing, water, electricity, gas at iba pang fuel index ay may mas mababang rate na 7.8%. Ang galaw naman ng presyo sa tinaguriang food basket na karaniwang binibili ng mga pamilya ay bumaba sa 5.8%, gulay sa 6.2%, isda sa 8.8% at karne sa minus 2.5%. At yan ay ulat ni Angie De La Cruz ng Filipino Star ngayon.

0: sayaw ng puso na inawit ni Yvette Pabalan at Michael Cruz. At kayo ay nakikinig sa programang Pilipino dito sa 99.9 Voice FM. Ang ating oras sa kasalukuyan ay 35 minuto makalipas ang alas 3 ng hapon. At ngayon naman ay makinig tayo ng isa pang balita. Ibinasura ng Sandigan Bayan ang natitirang asset claims ng pamahalaan kaugnay ng forfeiture case laban sa umano'y ill-gotten wealth ng pamilyang Marcos na mahigit 3 dekada nang nakabinbin. Sa resolusyon na may petsang June 2, 2026, kinilala ng korte ang pahayag ng Presidential Commission on Good Government na wala na itong maipripresentang karagdagang ebidensya para sa unresolved asset claims sa ilalim ng civil case number 0141. Noong nakaraang mga pagdinig, kinastigo ng Special Division ang estate lawyers dahil sa matagal na pagpipresenta ng ebidensya at mga saksi. Sa May 7 proceedings, iniulat ng PCGG na ang mga original na empleyado ay pawang retirado na at ang natitirang tauhan ay patuloy na nagbubusisi sa napakakapal na record at binanggit ni Associate Justice Mary Ann Manyalak, "You don't just come to court to explain, you need more time to conduct an in-depth investigation. This case is lagging behind." Ang dagdag pa ni Associate Justice Juliet Gaspar, matagal nang inatasan ang prosecution na ihanda ang ebidensya at saksi mula pa noong September 30, 2025. At yan ay ulat ni Angie De La Cruz ng Pilipino Star ngayon.
1: What you hear on community radio is governed by the Community Broadcasting Codes of Practice. The codes of practice cover matters relating to program content that are of concern to the community, including local content, news, current affairs, Australian music content, programs for children, and the responsibilities associated with broadcasting to the community. They also cover aspects such as community access and participation in the operation of this service. Copies of the codes are available from the Community Broadcasting Association website, www.cbaa.org.au.

At ang awiting iyon ay magmula kay Freddy Aguilar, Pinamagatang Kinabukasan. At kayo ay nakikinig sa programang Pilipino dito sa 99.9 Voice FM. Ang ating oras sa kasalukuyan ay 19 na minuto bago sumapit ang alas 4 ng hapon. Narito ngayon si Sharon Cuneta at ang awiting napakahaba ng title ng awiting ito, Mahal Kita, Mahal Mo Siya, Mahal Niya Ay Iba.